Mala tau mau ki he e whiawhi whawho whakonika ngai whasi o ko whilwhili me ke tau kau whakataha I e whiawhini pia whatawange pē opu. Toko ni atua ngai whasi a ki o ni ke o mō ngai whawhatongia ko toa pēpea mi a pina. Ka pe hefoka ki mō tōl koia ok mō ke whiwhononga aki koia I e hala tau wha a hau. Koe pik apu pia mui tuku koia pia mi he ngāwe, mui pik apa whanau pia mi he ako. Whainga mālē ko ni e o atua e tau ngahi o ngongo lele ka pe hefoka e tau ngai whanongonongo koia pia mi helot whalikoloa koia I Jones Industry. Famana tu atoi pia pia mihilot whalikoloa ko ia I Jones Industry piko so nasi. Okulo tonga lele I he tai mini. Aho no o atu ko ia e whanongo nongo ke ki motor ko ia oku iai ha mo ngahi misini waka I he Yamaha. Aho whala ite ko ia apongpongina aho ua pia moi aho tolu ko ia aho toko naki o Okatopa. Oku ofai e he kautaha ko eni I E.M. Jones piko e Jones Industry ke se vesta e totongi ai ngahi misini waka ko ia I he brand ko ia Yamaha. Kaukuanga peheni, te ke whetutaki mai ke he ua tolu whāuowa, puka mai ke ai aho hingoa, pa te mahangale wa o tuko hingoa, te ke kaule wa koia I hono seves, ta totongi koia a mou misini waka, a pongipongi ka pehefo ki ke aho tokonaki. Ko ia I whetutaki mai lewa ke he mauwhika telefoni, ua tolu whāuowa, puka mai ke ai aho hingoa, pa koe fuafua kastoma koia e toko ua noa e uraki kau mai ki heni, e iai a ngahi mea ofa ma wahe ia ma aki mō tō koiai, koi ngahi o ngongo lele ia pia mi helot whalikoloa koia a Jones Industry. O atai whiwhas uroa ki ia ki aki mō tō koia o kumoukei whanongoa mai e tau leti o efa e ma walwalpo inono I he pia vini.

Io fa malato dai bebè, mi lo fare colo a coia ai Jones Industry, che chi moto il coia, ok. Fa se si ho mo nga hina na ulanga, na no fa palama na no uhila. Nga hi mea nga ue coia ki to kanga, pe ki fale hanga mo osfa kakato atu ia. Ia loto fale colo a coia ai Jones Industry. Fa manato at pe, ok mo fa fatongi atu ie hala tau fa a hau i to foa, kai pe hefo ki o mawa a coi ni i loto nuk alofa i he hala wilinga toni. Ok mau fua fatongi a whakataha pe ia i pia mo e mau pausa. O ata whai whasea ko ni paka hilgo a te tau tō koko tai pe ke tau ngai hongo ngole lei pia milot whakoloa a Jones Industry.

Iop emme hlut falko lo ai pe ai Jones industry o ata pe na fama na tu ya ke mo tol ko ya ke fe ma o ha mo nga hi na na langa na na fa palama na na uhil.

0: Io malo mo le le ye tonga ko toa pe a malo mo lo mare ho eki mo ma we te lo tonu ka lo fa ye tau po gran ba ma ke he ko ho mani pe mo e tau freklo i lo ko ya ko spare ba zone ho eki ba ga inga te tau ki i tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya pe mo e tau American Fresh a new era of cleaning e tau nga hi ko lo a ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mare ko toa ya me he spare ba zone ihe hawani famanata tai be ko tau kina fo frame ke ke e mama atu ni ihe rita taha ke rita e ua na to ko fema ko tau kina fo e ke fo aki ko ia tau ngahi bala ko ni mama atu e ko tau pepe hina fo maino rewa liquid o ku loto hina fo ko ni e mama he rita taha ke rita e ua ihe frame ke ke namre rei au pito pe au ku mautuku e tuia pe atu ma au pito ki o fo ma fukeni ba moe powder fo ihe frame ke ke e ma atu ne kalami ko ia wangia ni manoa wa ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya I me spare ba zone e ke hawani be fo ke tau hina fa nam le lei e frema e tolu e ka tau frema ke ke e tolu ke he summer spring be mo winter pe ka ke nga tai ma te ba me tau hina fa fa no e frema ke ke au nga ni ke nga hai api no fo anga nga we anga mo nga hai api ako pe me he loto freklo go ya I spare ba zone.
1: This is the last dance. So grab your partner and dance to love me like you. But no canoodling. I'm watching you.

Ia pia me hilot whakaloa i pia Pacific Timber and Hardware o Taipeheni ai whakawhia kia ki mautol koia kumo fie ma o hanga hinau nau ke whakakakatoa koia aho loki kai. Mau mau atu heni ai kulo, koe IC, koe tipota vai mawhana, ka pefo ke kulo ui lau mau mau atu ia i e mau i ngā whakatu i mooni. Ko iei o atu ai whakawhiko ni ke ngai whae. Kai ke ngata ai ai ngahi tamai, mau mau atu heni ai ngahi naunau langa, naunau koia ke mungahi mea ngāwe koia ki tōkanga. O kuma os whakakato koto atu ia i loto whalikoloa koia a Pacific Timber and Hardware i loto nuk alofa.

pa mala to toi pepe me lo fale kolo ko ya Pacific Timber and Hardware ki moto ko fia si si ha mo nga hina na ulanga na na fa palama na na fa o hila nga hina na ko ya ke tau hi peto nga ya ko ya au ap no fanga ma o sma ko to ati lo fale kolo ko ya Pacific Timber and Hardware ya i foki pa mo ma o ta mo vali i heni i he a Dulux Spain ok ma o sma ko to atu ya i lo fale kolo ko ya ai Pacific Timber and Hardware.

Mi lot va kolo ai pe a Jones Industry o ai pe fa ngo ke ko ni ke ki motor ko ya ke fi ma o ha mo nga hina na fa para ma na uhila nga hina na ko ya ke fa ya ka o langa ma os ma ko to atu ya e lot of kolo ko ya a Jones Industry ma fa fa tongi ya to pe I lot no alo fa I hala willing atoni fa ta ha pe mo ma pausa ka pe fo ke ma va ko ya I to fo o ma fa fa tongi ya pe I he hala ta fa aha o ta fa fa ke ho e ka pe fo ka ka ka ko ya fo no motor go ya ke fa se si o ha mo nga hi me nga o ma ko to atu ya e lot fa kolo ko ya a Jones Industry

whakawhamarat wha osea tai pepe me hilot whakulako ia Jones Industry kia ki mautolu ko ia kuiaha mō ngāhi misini waka I he brand ko ia ko Yamaha o ku ofa mai e he kautaha ko e ni ke sevesta e totongi ai ngāhi misini waka ko ia Yamaha ka pauku ke whiekau mai ki he ofa ko e ni ai Jones Industry te whetu taki mai ko ia ki he watolu wha ua ua watolu wha ua ua o mai ki ai o hingoa pe puka mai ki ai ki lava ke ke kau ko ia I he sevesta e totongi ko e ni aho misini waka Yamaha ko seves ko ni ok faia a pongpongi a whalai te ko a pongpongi a houa o katopa ka pefo ke aho tokonaki a toru ko ia o katopa ai a koe tokonaki whalai te ia pamoe tokonaki ko ia I he wikeni ko ia o ato e whakawhi ke hau eki pe amoe kakai ko ia o whanua ka pau ia I hao misini waka I he brand ko ia Yamaha lava ke ke kau mai ko iki heni aki ho whetu taki mai ke hua tolu whao wa puka mai ke au hingoa ka lava ke kau ke ai ko lava kakato ia e tau polokalama ko ia pamoe ngahi o ngongolele I pe amoe he Roto wharekoloa ko ia e Jones Industry, kei hoko hoko pono o ate tau ngai fasi, whatawanga pe e tokoni atu ia ki o mō ngai fuafatongia I he fia fini.

kabau ogai ha bisnisi pe fa kau kau ge foto ha bisnisi pe ogo ge mana ko ge tala no bisnisi kau mai e ha ta fitu mo ta ha valo su ne e fa ho kwa ye kau ta fa ta ta ha ngai bisnisi ato nga fa ta pe mo potu nga we fa ta wa ki be mo lang fa la la ka fa ekonomika e konferensi fa fo no ma ngai bisnisi ge ta wa no wa no ko fenga mari en ge ta tala tala no be ta fo va va aki ge ngai fonga fo o ge fa ai via mo fa to pula ke ka ho bisnisi i tonga o ta te fito ke ngai taim fenga ta ta lo tonga fo no ngai ko le sita ho bisnisi fe tu ta ki mai ge ma ulu i ofisi fi ke telefoni ko fitu fa no no no va tol pe ko len line wani ma ta ho no va pe ko o nga we aki pe to asila tu ko tu he ma website pe ko pe si facebook a ta bu ne le sita flight ko no ta ha wa sunne wanoa wa ono kaumai ke tau tofa hala fononga fo o mai sektoa tau taha.

0: ia o e ngāhi whamanatu mo e tokoni mai he tāmporo kalama ku ia o e hauani ki ki ngāta pe he whainga maari e ta ngāwe a ki ta telefoni tōto o ki he kau ke tau ngai poro kalama monu ia kako ngāhi palani ena manatu i maupe ko e tau whiau monu ia ko e ni pangani mawhi a pongpongi ko e hape simkati o ku ke ngāwe a ki kau ke ngāwe a ki pe simkati prepaid ko ki mō tolu ku ia o ku ata oku ata ke ke whakakau mai aha ofika ke e tau whi au he monu iha ko ia oi aho a pongpongi. Whakakau rewa he tai mini, pe ke ke ngalo fokia i koe ngahi pala niena ma e tau sim kati a ko, ka mata he paanga e ua koe ki kaya e ua. Ma e sim kati a ko ia, ia ipe moi mini te te au, ia ipe moi teks e te au, ma ngahi pala ni ke he ke he pe, whana ua ko, pra whi a maa ki mōtolu, koe mea pe utoe koho aiti a ko. Aiti a pe a ko koe au koe lolo tonga a ko ai, tata wai pia po fe apia ko pe ga ko kolisi pe ga ko university ka ko ke lolo tonga ko painga mali ke fa tau ha fika fitu ke tau sim kan ti ko ya ngai painga mali no ko to ko ya ko ngai pala ma ma ko to ko to mi he tau ka ta tu ta ka tonga ko to e ya ko ko e pe ya ai fili ko ya ke fa pa paui o ki ai ha ki fo sim kan ti u ko ki ho o telefoni to to e painga mali ya o e fa fifa o fa ko ni he kei koe tau polo kalamba ko ia e tau whi autali whi hui ko ia ki he e fia finipa toa ngā iange e tau ki ngāwe aki pe a e tau laine text ki he fia fini. Ko e tau laine text ko e fitu fitu nime nima hiva noa ono. Pea e taimi ta tau pe ko ho mea ko ia e whakahoko ko pau pe ki he whao ho ki foi mau. Pea ke text mai le vaia ki he tau laine ko ni ko e fitu fitu nime nima hiva noa ono. Ko e kaweinga ko ia e tau foi mau ko e TCC tā katoa. TCC tā katoa, teks mai a ki ho ki he tau fika koe nga fitu fitu ni me nima hiva noa ono. Pea he taimi tā tau pe koe ngahi māu hono kotoa koe ia te mūtoku mai e tau laine. Pea te utoku whāma opo opo ia e au, koe ha ngahi fika kotoa pe te nau kau mai ki ai, ko pau pe ke amatu aho kika nima, ko pe ko hau credit pa ngahi ongo fulu, he tau fi ahui koe ia oi aho nia. Koe tau kawe ngā TCC tā katoa. Manatui koe tau kawe ngā ia. TCC tā kātoa, pake toki hoko ato e peko iai, kai i taimita tau peo ke whakawhika e kumotolo, koe hape ho fika you call ke whingau e aki mai, a taha peke ke text mai ho kifo i mau, ke kau whataha tau polo kalama ko ia o e whiwhini, ka kutui kato ia whenga maali e tau polo kalama aho a pongpongi, te toki tuku i atu e pato glau atu ai a tau ngahi mau, e tau polo kalama ko ia pea, mo e tau kautaha fitu utaki ko ia tonga, ka koe TCC ia pia mo yuko tā katoa. Ua nā ngaloa e tau whiauhi keimi, tau tuna me ni konu iloa koe Diamond Rush, manatu i koe ki keimi e ni talawa ki ke vai vai ngai, taimi kotoa pe o kui kai keha o ngāu e whakahoko, mahalolo koe ni pia mehe ngāu e, poke mahalolo ho atā, malawa ki ke vai vai ngai ki keimi lele ni, malawa ki vai ngai e tau whanau o tau toluia. Taimi koutu tuku ai kui ai ako, poke weekend mai ki mahalolo, ki avangi koi kei ke ne hanga e ia o tāna ki iho o poi ni ko ue whangi polo kalamai koi ni ko ki kei whaingo fua koi whakalanu lanu pe ia ko mao pe ki whai lanu e tolu ko tu mo mao pe whangi kei mi ko ia whaingo fua au pito koi e vai vai ngā pe ana i ia kene ilo tako koi vai ngā koi ho ki leka au ia tene mao ai e pale uraki koi pale uraki koi panga nima ngeau fika ua panga tolu ngeau fika tolu lewa koi panga ua ngeau ka koi whaunga ke mao ai ki tuname ni koi ni ko ho text ai lea koi join M Games. Text ai lea koe join pea mo M Games ki he tolu no noa. Tolu nge au, oku ke mawai ai link ko ia ke tau no ke atu hifui app ko ni. Tiki lava pe o tau no te app, pea ka pau ko o telefoni ko ni lava e tau no te app ko ni. Tiki lava pe ko va inga. Ko fepe taim tiki ke va inga, foki mai peke fo i text ko na ke whakahoko. Lomi i he link, hoko atu. Lock in ai hoko atu e pe aho o keimi. Manatu i ko tau whiau i ko ni, ke hau mai ko ki aho ni, o ku toi pe tau aho e taha tolu. Ko uhi o ku kakato e whiau i koni, ke aho taha whaa ko ia o e mahina ni ia. Aho taha whaa ko e mahina ni, kakato ke e tau whiau hi tunameni ko inu iloa ko e Diamond Rush, i he polo kalama keimi ko ia ko e M Games. Pea mi he tau kautaha TCC, e whainga maari e pe ia ki he monu ia. Ngahi uni le lei ko e niho i kumu tau kainga. Oua na tukunoa i hata whaaki, oua na ke mawa he pea mi e he malawa noa pe, ke ke ikuna, ka koe whili ko ia e tuku atu pia mau, ke ke tau ki whaia koe a whili ko ia. Ka ke heo te whase ko nima, a kau whanau le te ohono ko tora pe, mana tui tau raini telefoni, fitu fitu, nime nima, hiva, noa ono, text mai ke hau ki fwoi mau, tau ka vinga, koe TCC pea mo i uko tā katoa. Koe tumu ke whakatoa kai pē tau polo kalama koe ia ki he ewhiawhi whaafu ofa koe. Nuke tala monua ke tonga kotoa pē, patawanga pete mo mao hae whiawhi lelei, pea mo he whiawhi whaafu ofa, manatu i mao pē. Noa walu, noa ua ua ua, koe tau whika tae to tongi ia, pea i tamtatau, koe tau i uko tonga, tau ngai pē simitia wha sosiale, pē ko hau tonu mai, tau ngai kārita whaau ko whatongi. Ka malo pē tau mō mea mai, tua wha.
1: Maloa ne leitonga, o kuke mateo teo ke ke ikuna i wike kotoa.
2: Ma ai kau customer kotoa pe ai TCC, koe whainga maari en ke ke ikuna pa anga e toluafe he wike kotoa pe.
3: O kuha, pa anga e toluafe?
1: Ia, koe pa anga e tahafe ke ikuna i aho tūsite kotoa, pe a toi riunga ua ke pa anga e wafe aho flaite kotoa pe.
4: O kumatoa ke whainga fua pe ai kau ki ai, koho toutou text pe TCC, pe ta ke wanoa wafa he kisenite ni manoa kai kau o fika ki ai.
1: Koe lahi ange ho taa pe text TCC ki he wanoa wafa i he taimini, koe lahi ange ia aho o whainga maalie ke ke kauai. Tu tak ki he noa wang no noa uo uo ua ki he toi whakai ki iki, o ku iai mui makatu unga.
0: Pana wako, koe o ngongo lele ieni maa ki moutolu. Ke toi lahi ange, vave ange, pea toi whaingofu ange aho o whekumi whakaako, ngā we aki ai sim kāti ako ai TCC mo ene ngāhi palani tā katoa. Mea mai be moho IT ako ki hakanita ITCC o le sisi tai hao sim kāti ako iha ki totongi koe ki ipaanga pe enima. Kamata he palani paanga e wa, e makwai hao kikapai te ua, miniti e te au, pea moe teks e te au. Koe palani paanga e ono, koe fuu kikapai te e taha tolu, miniti e tolu ngeau, pea moe teks e tolu ngeau, moe ngahi palani kehe kehe pe. Interneti pahia, interneti fuoloa, ngawe aki ai sim kāti ako ITCC.
5: Iha toi whakai giki, tāke nā walu nā noa uo. Oh, ya gue ai mangai makarum.

wa wa bu no no ga ma ni ya me pe yo man ma ta ngo le to ma la yin ni ko nga le to ni ang mo to ri yo u to lu go yo ko no ri to yo pin ma mo mo ta u la ma mo mo ta u pin ni wa chu ni ada ma ta ni la si me ga ma ta nga ka u pe ni ga go ya tcc wa chu ni ma mo to lu

Ka siriwa ia i e whiakini me e wawapoina na wai maa pe i mata matango e mo nga hiwa ko ia i whiakini toi minite taha o no ki e hiwa i e hono tona hiwa he kohe nea lipe ke oa te ngā i whaiki ngau e te ngā hiki kwa te ngikari me i he paleni te ngā waipe tu me amnaki unu humawe matau ke oa te pe ngā hi pasi ngā kōkara manga mahi ni ko ia a he paleni Oboni ona fai mai ni me pe o manu matango, tai tai ki direk mo tolu

Le o mali e ia e tangata hiva ilo a kuia ko hopoi vou. Kau wata mai mui tau ngahi whaes whakaloto ia o e pongpongi wha o fo o fa. Ko eni, hi fia ki e tata lelei ai pia ki mou tolu ke ui a e tau polo kalama pia mi he pei man matau ngō. Le ti o not loto nukalo fa. E wha ema valu valu poi ni ono. Malo mo e dalau mali hau eiki pia malo e lelei a e tonga hono kotoa pe. Malo mo e tau mau. Ai fu pong pong I fa of ofa ko ni fe fia ke tali tali le leia ki motor ki he tau polo kala ma ko ya o e pong pong ini pe a mo e tau kauta ha fitu ta ki ko tonga o tau te wa tu kai ko hoko ko ya fitu ko e tai mia ma e tau kauta ha ti si si pe a mo yu ko ta ka to ka ke ke va tai mia tu ko ni ki to e mi je hon fu ko ni tu ar pe tau ngai fas tau fe a fa ta ha to e be mo ya pe a mo mo motor ko to a pe mo mia ma ki tau polo kala ma ko tu ye tola he una ulo tonga fao fao a to ki fa malo sino tai mi ne ko ki warm down ya ne no uhi ko si te te o si ya mata a ho ye ko fa o si mane nga fa malo sino tu ko tu boi nga hima onga kele se pong pong ini te te wa du pe mo me to ko ni pong pong ini ki ya ko tau fa nau ni I ko mahalo na u te ki mi ha ha ke bo hi fo ma o ska mata tu ko me na to ke nga we pe mo ya ko tali tali le le tali tali fi fi ki mo to le pong pong ini ko tau ki line telefoni ko fitu fitu ni meni ma hi va no a ono ka ka ha ki fo I li ko se ta polo kala ma ko pong pong ini ata pe ki ta I mai po text mai pe tu ko te ta wai fasi ko ya ke to ko nyan ka te ko e fu pong pong I fa lai te ni ko no wa o okatopa o e wanoa wa ono

0: Ofa Agustino. Ofa Agustino na e toko ni mwenka weta programa ko ia o e pongpongini ka mga fong kia vasa kavaliku. Pea mwe matematika ia ta programa ko ia e pongpongi fa afo ofa ko ini. Pea mwe tau kauta hafitu utna kia tonga. Ko tau taimi ku ose tau mini te hongo fulu he taimi ni pea mi he fitu. Ose ta mini te hongo fulu pea mi he fitu he taimi ni ka he taimi ta tau peko fea fitu uke mea mai pea mi ai. Tarita li lelei ki motolo ki tau polokalama ko ia e pongpongini. Pea mo e tau kautaha fitu utaha ki koe tong. Fefeke uki ape haki fo ikika nima he tau polokalama ko ia pongpongini. Koe whamanatu pe neke ki ag motu kapau ke iahani iku mea mai ki tau polokalama. Koe tau laini telefoni ko ia fitu fitu nime nima hiva noa ono. Tala mai ange haki i fōunga te ke lava kauai ki tau feau hi ko ni paanga nima afe ko ia o e pongpongini. O e aho ni. Ai au ko osi ke hoko hongo fulu. Ai taimi ke ke kawai ki ai. Ki ta ima inge ke fitu fitu ni me nima hiva noa no. O mai pia ki ifonga ta. Ko ki fai telefoni pe nima te ufa ata te pongpongi ni. Ta ima ipia ki fitu fitu ni me nima hiva noa no. Ta lama inge ki ifonga taha. Te ke lava kawai ke tau fe auhi mono ia koi ni pia moe TCC. Ai ko tau ko. Taki credit panga hongo fulu ia pe ko e tau taki kika nima ia. Ki haki moutolu ko ia te moutuku imai ai tali. Ko tau laine telefoni ko e fitu fitu. Nime nima hiva noa ono. Fitu fitu nime nima hiva noa ono. Ko e tau laine ia ki he e fina fini pe a moe aho ni pe a moe pongi pongi ni ka taki. Kake ke tau taha ni e tau laine telefoni. Ko e polo kalamain pe a moe tisisi malo ta moe pongi pongi ni. Fitu taki mi fi ka taki. Te mi ala lo ko ha ho ma ko ha ki fo nga o ke fa ka wa ki ta fi a mo no ia
1: so te test pe ke
0: wa no a wo wa wa
1: wa ta wo wa
0: ko ia o pa na fi ka ta ki
1: aga so ka test ke wa no a wo wa
0: okay aga fo fo nga ki ma o text ke wa no a wo wa
1: eh
0: io fa ma lo wa tu ko ta ra ki ka ni ma ti wa tu ma o Malo abito ko ya. To ko fiko to ta hai. Ko ta hai ngai fika ko wa no wa wa. Ai ko fika ko okupa anga e wa ko tikite ya fa. Ka pa ko ki pa anga pe wa fa ta u fa ki ho telefoni pe ke ta pe ko ho text ai TCC ki he wa no wa wa. Ko fo ita pe ta ha e asi tu o fa a ho fika ki ta fe a mo no ia ko ya o e a ho ni pa anga ni mafe. To ta ni ta lo ni. TCC ni malo ta ma mbongi ni. Malo lele. Ole. Kata ki ke fetu ta ken pe mi fe ya?
2: Yo.
0: Fetu ta ki mi fe kata ki?
2: Mi fola
0: ha. Mi fola ha. Ko he haki fo un fa ka mai to wa ketau proklama.
2: E ta pe tek ke TCC.
0: Ko ya?
2: Ke wa no wa fe ma lima.
0: Wa no ma lima e. Ko eta uki ka ni ma hoko te o atu ya ka ko e. Malo abito ka mai ketau proklama.
2: Yo malo.
0: Malo abito. Ko e hongo fika na ua wastu kumai. Paanga ua pe moe paanga nima mahi noia. Ko e paanga nima ko e sea e hongo fulu pe ko e tikite e hongo fulu. Paanga ua ko e wanoa ua ua ia. Toi fai fika e ua. Ie me fai fika e ua. Tike malawa o taha kia pe ko o teks kia ka kau aha o fika. Ke tau fia ahi monu ia. Pe ko hape a faunga o kuke faanga awe aki. O kia e fuku me fai nga maali. Hangi ko kinao tolu ko ia ihe e tau mobile app. Kapa uke ngawe aki ae app. Pe uke interneti ho telefoni ko whaafia toipi. Whaafia toipi ke kimo tolu ko ia o malawa interneti ho telefoni. Tike lava ngawe aki pe amo e tau TCC mobile app. Tau nou tiki polo kalama ko ni ki ho telefoni. E toko ni au pito, au pito ia. Cheke ho palanisi. Fi ilo ke ho fika telefoni. Fi ilo ke ho toenga kati, toenga data, toenga text, toenga miniti. Kai kiki kotoa, katoa ngahi palani. Fo ilomi petaha, ma'u kotoa kotoa ngahi palani. Ita faaki ko ya, peko e tau unit, peko e tau text, peko e tau voice. Katoa katoa ngahi palani e TCC. Tau wanga maheni ko ike stataha wanoa paunki. Faafi ki motole pongpongini. Downloadi, downloadi a TCC mobile app. Eto koni au pito ya. Kia ki motolu ko ya, okumo ngawe aki. A etau nga sim card you call ki ho o telefoni to to o i aho fa of ofa ko ini ko fe pe ha fe tu uteke ia i aho ni o wana angalo ki ki a eva pe a ki fono nga ma upe pe a moho o ho of anga hefe tu utaki a ho o telefoni to to you call pe a mo TCC ta kato i ha fa hinga taimi pe te ke fa ka uka wa ki hefe tu utaki o uya te ko pe a TCC ka ko ho o telefoni to to o pe a ke mana tu i ko ho fe a holo ko ia pe a mo ho o telefoni to to o ko ho fe a holo ia pe a mo monu ia koe monu ia o iho au fini mape au he taimi ono katoa. Moho telefoni, whakakau mai, koe whiau ike au ni, koe pale ki ai, koe fuu paanga e nima afe, koe fuu paanga e nima afe, o kumalawa ke ke ikuna ai, he tau polo kalama koe ia. Pea mo e tau kautaha fitu utakatoa, o hatu e nifasea koe nima kumoto luka no katoa.

Tao Ta Ko Lai featuring Jay Lam Polokala mai a oe Pong Pong I Fao Fo Fa Ko Ni Tao Ta Hi Fang Po Pe Mo Ki Ung Lai Polokala ma Ko Tao Ta Mi Ko Ha Fe Ai Valu Ba Noi Nai Ange Fo Ki Ko E Se Yes Tu Ate Le Mo Ngai Fa Si Ko Fili Fili Mai Pe Mo Elia Hona Ke Tao Ka Fa Ta Pe Mo Ya Mi Ta La Mo No Wa Tu Ai Pe Fo Ki Ke Na To Lon Ko To Ma Pe Ki Tao Fa Na Wa Ko Wo Fi A Pi Tao Pi Te Ngai Si Vi Tao Fa Na Ko Va Kai Hi Fo Ko Si Ga Ma Ta Tu Ku Mai Pe Mo Ngai time de pile ko ya ngai CV that if tang ngai for my CV SSC PSC ka ko ngai kai teute ko ya o e ta u ka ka to ko tai mi de van deute wat go go no CV ka ye u ka ta la mon wat ko to fa na wa ko ye ta pa ko to ke pe o tongani ngai ya ko ko to ape o wana ngalo ai fa nga mali ko to ape ta ngai pol kram mo ta ka ta ko ki un lele pe ke ba ba ke ta fi na sia ke ta ingo no ko to ka yo nga we aki ai ne to ka fe to u ta ki ai kau ta tonga ma ai tonga tcc pe mo yu ko ta ka to pe ko ngata ngai tong pokala ma ko ike pung pungi ni mo ta kau ta ta la monuat ga moto ko to pe ho ike mo ta ka inga fe pe ta pa tonga ni ke me mai pe me ai ye tu me mana ki na de ongole le ye pe ta pokala ma nei pe ne ki to ko ni at mo ki fa mana tu ko ni ta pokala ma ka ko te te fa mana tu fra ospe mana tu i okay pe ho fa nga ma ke monu ia ie a honi ye pokala ma ko tcc ko fo nga pe ta pe ko text ki e wanoa wa faa ki totongi wa sen peni manoa ha pe fika te faka kau ke me wanoa hanga furu pa nga hanga furu ki te ki te e wanoa fai nga maari e pe faka kau lewa ka hoko hanga furu e pongpongi ni e ta po ni e ta polo kalama pe he tai mita tau pe o wana angalo faka mo uima pe ho telefoni he ahoni te tau faha koe lulu koe ahoni pe ko pao pe ke fai fitu utaki atu pe ko pao pe ki ke toi tari mai mai fitu utaki atu ati sisi ka ke toi kuna fika telefoni no ba no no uo wa ke ha to fra fima to kon fima fra ke ke ke ta ka ta ha ta ma i pike no ba lu pe ko o message mai you call to nga ta pe sim dia fa social e pe ko o to no mai ta mai office me ta mai ka ni ta fa ko fa to nya o da ma ba he ai ko ko ta pe ta mai fa sim nga he ngong le le ta mai polo kala ma ko ya o e pong pong ini pe mi eta o le tio nga hi fa nga ma li ko ya o e pong pong i fa fo fa kon ka ma lo bi ta mo me mai to a fa to